ngaiko ta khisi thoram tabiri bamarup singbu ahan bamakta da priyanka hining shumbamna taramna opchari khurumjari punsi haibasi awaba nungai

masanaw ching lawhin bilayrang lin, mabu, thawai pan ba kana dilayo dana, ingla ba malang na faubada, choyjay na ba samlang marum da lot libi, nuza may thong da, yayhaning da ba, nunglik amat dana, masanaw magi hagchang da, yayhaning da ba, sokhaning da ba.

Akash ba nin fa? How si tabi da si? Tungan tungan ba si sa pasing dili lakot jaba mata misay matang matang oina. Kudol gi ahan bada lobi da si. Oinam Swami Kumar Singh dagi mata misay ma. Say reng ba Nur Rahman nongyay. Isay gi say hauna mi gi nagulap ay gi natingkang.

0: Hello? Hello, ladies, live phone in program with Thauramni. Hello?
1: Hello?
0: Hello? Phone to birakli basi minga madi live phone maung ta khang jage.
1: Phone to... Dhani se kya noa chava maana na. Hello?
0: Minga madi live phone maung ta hai biyo.
1: Oh, ay, tam jari se lai maang mua vikin jage.
0: Mm-hmm.
1: Ay, mua di maana.
0: Bimola, hojik si chak ising una bira bro.
1: Oh, hot na zare me.
0: Hot na zare, kari mathil hot na bira bagi.
1: Oh, sana tu li. Hobri ma thau nge du ka kang hau ma ung lore.
0: Ahau ba mathil ni sobri ama kang hau ama na drag na sobri ama pak na mama sabah hai basi matam sigi oina. Ahoy.
1: Ne.
0: Hai bi. Hoi
1: radio program te.
0: Mhm.
1: Dukin mating nunga jangai ta.
0: Ahoy.
1: Bagi. Nga wa ra ka matam da wa nuai chung ko tham moi wa ta le ne
0: yam ni ngai je ai ko gi akash panim fa gi thoram ka ya bu awan po tha ba da amati tongan to mangan ba thoram ka ya si bu nu ngai ne ta bi ri hane phung duk pi ra pa
1: me
0: ahoi
1: adu me akoi ha koi si mai ti ti ki ka no je bo ba me akoi no pi sing ya wa nu ngai gi wa tham bo ye ko me
0: ahoi ma ni hai bi yo
1: koi no pin sing je
0: mhm
1: wa di wa ba ne ko me no ai ba ma no bu di no ai ja ba
0: mhm
1: jo di na ma ya ma di ma ku ma do na ma si no pin na ya ba ba se loi pui da na ko
0: ma ni a cho ba thabak ha ba lai te ma cha ha ba lai te nu pi oi bi gi di kok thak ta du ma pu ra ka lai ra ba du gum ba thau sil ngak ta ni hai na tham je gi
1: no no wa ga da ne
0: ahoi
1: ada ini ni aku ya matang karing ini tak kenyang tengah punggul pergi ni.
0: Hai biu.
1: Pergi. Jadi tu je labuk ta labuk la di lau yang kan bapa tamu itu nak aku
0: ikutin
1: bapa tilih dah kapah saya. Tiap lagi di matang kara hi lepas ni.
0: Ahoi.
1: Si si dah aku ikut lau pang mesti dah kapah dah. Pergi. Dah kapah lagi botan gomba. Adegi sekarang bapa. Lam nang sok pe koi na nga pa da pamatam da ma ma ting nei ba ko
0: ahoi
1: adegi nga koi na dong ho pamatam da botan ngum ba te khaw mo ma ma lai ba si je koi se long ni ba ko koi na ma ya ga ji koi long ni na ko na ma si na khum de la ga ma si da tham de la ga nang sa ta ta na mai sa do pi ba
0: ahoi
1: do ma kai roi ten khale ba me ti an no ai ti ri yeng ba da
0: adom na haibiri risimak atopa ahoi yam nungai jai somna thambirak liba wafam si yam na fazei amasung atopa laumi sing su soidana maki somna khanbiri basimak soidana mak khanbiram gani haina thamjage maramdi ikoi gi hauji leiriba phiba masida amod akai mapam channel lang thokpa tasin khomjin ba tawba haibasi tawdaba yadraba ikoi pumna maki oiba ithau dangni haina thamjage thagachari

0: Hello. Hello, ladies. Life on in program ki thoram ni phone to birak li basi. Minga madi life from ang tang hi bio.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello, mera mai komba.
0: Ahoy.
1: Kom. Iti kon digi niha kau je.
0: Niha. Komba mai kai si bo hausik hausik kam dau biri bagi.
1: Mera komba mai kai si dum hagi di tu dum kaji yamna nungai na irang palang yau yau gana yamna ingna singna lai jari haje ki
0: yam nungai je ingna jingna lai hana thambira pa chak ising una bira bro
1: hoi madam tai chung una jare
0: kari ma thel hotna bira ba
1: tang soi ama thonge tu ka amana thangjing ga yendem ga yam yam dor ga chinju ma chure ne da
0: thangjing iron bada mayan mayan tauraga cha ba haibasim makta bo hena ma hau thokpa amadi chak chang bo oiga dori ni haina thamjaningi
1: hoi
0: ahoi yam nungai je ne ha faja ba wafam khara dang thambiu
1: madam wafam amani thank you booking da kano pau ba haije ge
0: haibiu
1: akoi ye nupi oi di akoi che asuki mate akoi ge yam na pangan phone ba kano sana habja khoi ji ba hai ta re ji ba ma gum bani ado akhoi ki pangan thau na ti lei lei ja ta ba
0: kai gi done ni hana su mai hai bi risibo
1: hai ba ti yam na cho na hai ba ti kai gum ba ama
0: ahoi
1: tong ning ba ama la ko ma tam da ma pan thau na pangan thau na tau ba ngam ja ta ba a tau ba khara na tau ra ga su ra ma ki manung da ti akhoi ki sabien ti ti pa puti medam ung do pangan thong na thabak to bangam din ti na and hai chen ni na akhoi na kari no hara ga akhoi na nong phong nga ma dikin ni pi ri sing ti na imong gi thabak in khang ade gi icha gi nupa gi yam ho na ri ma yam ti ti sing tha bi da ba
0: sing tha bi ba do thorak laga di ne ha su to soi dan ma harau bi ga ni ha ne tham janingi
1: ta
0: ta ta ri lo me da ne ha na ho ji nu pi oi be sing na ho na jari ba ka ya si sing tha bi na ba lai ta ba gi da mak ta he na awa ba pu i ha na phong do pi di ba se sing tha bi na ba mi oi si na wa tra ga di wa ba chang da na du ma kho na bi ga do ri bro ba
1: au ma ni me da ha di thong na do na ji ha na lai ram dra ga chu
0: a ho
1: e ho na ze ne to jari ba ni ne a de gi yam na kan na kan ho na ja ba ni tok ja ba ni ha ba na sing ba ni ki sing a khoi khuti ma ki wa kan o ji da thong na lin je ma na ha pi ra ga ti
0: a hoi
1: yam na ni ki sing ja khoi ji yam na nu ai ja ga da ba du a du gum ba su ha pi de a du ga a i mung ji tau ri ba tha ba in kha nga de ki tau ri ba ma am ti je ni ti a khoi na tau ja ga ti a nu pa na tau ba ti ka su tau ba ngam ba tha ba na ja ji ha ja ri ba ni da
0: yam chum ba wa phom ni ni ha na tham bi ri ba se a du ma pu miyoi ba mo oina poklak labanina miyoi ba mo oina nupa khangde nupi khangde amana amagi mateng soida namak pangna da ba yadra ba thabak thoram kya ma leri bani masida nupa ne heli nupi na watli haina namthaduna thambagi matam masigi oina hongnakli ba yawal sigi oina chatnabi kya gi matung inna nupa nupi thak manana leri bani haina leri basida nehana hojik thambiri ba wa famasi yamna fazai loidana nupi oibi amo oina amadi mamma oibi amana kana matana sing tha bidra ga su icha gi damakta ai gi ipuroi bagi damakta haina hotna riba kaya ase kana matana lamandu sing bangam laroi da ban ima amagi mamal bu natra gana ima amagi laman kana na bu pi bangam gani amu khana sing bangam laroi da ban laman ngakta ni ne ha su ne ha na hotna riba kaya ado sing tha bidakte haina khala ga su soida namak ne ha na u da ba mafo mamada ichana natragana ipuroi bana natragana imungi miyoi ama hektana loinana adongi marup amana soidana mak singtha biram gani neha su soidana mak singtha bi habase khangak pa matam da mitagi pi ta khiba khangau roi haina thamjaningi yam nungai jai nihana ai koi akashvani infal gi hello ladies life phone in program gi thoram da telephone to birak tunna saru yabi ba thagachari matung da su du mak saru yabi ba hai jari

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, ladies. Live phone in program with Harumni. Adomu taram na ukchari. Minga madi live phone mongtang hi biu.
1: Hello, ma'am.
0: Ahoy.
1: Wapa mang kata gina ba? Supan pang dera ma'am. Ay ku ay phone jadi melak kabar merak kabar. Adom hi adu. Mayan na tawra dia. Adom ay ta hi ba? Tawak tingay da tawra kadi ni adom tapa ay phone jadi kada ino kang.
0: Ahoy adu. Telepon su pang jera ba ni na minga madi live phone duha na mongtang kang jagi.
1: Mingi ma. Mem aje yang be awal kai jadi sakit kau jawa mem aje Januari ada jadi adum lep kerba ni bah supang pangdra phone je.
0: Okay, ngasih tanda jana adum gi telefon supang jere hi bio adum nak tambini bawa phone.
1: Mem kai noni dah, kau gi kai noni dah, kau gi belep adigi sila group mana kau nu pising atau bah belep sila group kau tahu jaga kau gi jaga mem na mai magi ATM dah, depan sing tara tara. Kapi ni, hai kapi hai. Kangge, ay semua aku ju, ay ju, ay ini mana aku ju, ay si yaksan bila ni berkuat. Aduh, aku ini pasal ni lah kereta kiri dia hati je tak kiri tu. Si macam dah pangni pangui hai tu, kangge. Aduh, aku lupa sahun sahun, aku ini member aku ini macam loh nak kongkat kiri ba. Aduh, pasal ni Kanada, Piri ba pasal no Kanada, MLA da Piri da tu ka. Si ji asyen ba kangku na pasal ni ka. Lakui di kain tergian tadi, bercium macam je.
0: Somna tambah di bawah form se, mafum di katang cina badi wat le, ado somna.
1: Padahal nak, kami badi wali memain hajar kita jina, bercium marilah ina bawa kui di mim tangri dua se unabiraga, niam pun nama gian lam tang tahan di bayar uda, nah hajar kita punida. Jadi loi kain tak hajar dia dana, jadi dia nak bercium marilah yang kang mim tang unabira di, mudah mana gian tadi jana. Aduh, tang unabio nah hajar kita punida.
0: Sakina thambiri ba wafa masi yam namak faza ba wafa mamani haina su thamjeningi aduga hojik sakina haibiri ba pochak singa sakina gyan ta bidri ba lawsing oiba ya ba pochak khara yauri ba singsa sidi ekoi gi sakina yaubiri ba VLF ki group magi tungan tungana tim khaido oga lady ba singdo aduda hana untang faza na hangbiu loina na somna ku khai pina
1: ba hoi mu su gyan ji ta ta da ba khangde ak ti sang su ba ni hai hai de gi ML da thil gyal ta da ba da khoi ja mayan loi patle sing ta hum ta hum de ku ri ba khoi gi member am de khongkat ki ba
0: hoi ado mata mama da set her group haina su ta uri ba sing siga hai phe chu mari leina ba VLF ni haina su thambi ba wa fam khara ta je ye khoi ne so aduga MLA gumba gi CD ai su khangjat re aduna mari leina ba somna
1: khoju kai ta gyan ta di ba
0: somna hojik thambi ra gi ba ahoi somna hojik thambi ra gi ba wa fam da pukhat pirak pa yam na fazar ba wa fam ma khak yauri ai khoi gi VLF gi matang da he na khang haira ba sing una duna wari wadai sab gi thoram ma soida na ma akhang a he sing da mathak thong ba sing da haije ra ga silak na ba gi damak da wa fam ma si pukha cha gi haina su thamjari thagachari
1: thamjare me thagachari
0: thagachari

0: Hello? Hello, ladies, live phone in program ki thoram ni. Phone to
1: Hello?
0: birak liba si minga madi life among tang hai biyo.
1: Hello?
0: Tajay tajay hai biyo, minga madi life among tang hai biyo. Line si tanat jaba
1: Hello?
0: mane. Mathangi kolamuk mayam puna ngai minasi line se tat sutat kre ta sutana khidre mayam na waru biroi. Hello.
1: Hello?
0: Hello ladies live phone in program da taram no chari mingama de life mong tang hai biu.
1: Nem ai malum tulen makha kai dagi phajabi.
0: Phajabi. Som bo chahi kya subira bage
1: amen do ka kanu do ya am na ta na ta ye kitang hon ni ga ya ro idro
0: ai khoi gi oina di transmission asi gi oina chap chaba makhol da du mag lai chari khonjel chat pagi su du mag tap na ing na chat pa habe du mag ati oija de do som gi network kitang ka nungai ta bagi oiram ba yai haina khanjai ado fazabi se hojik chahi kya subira bagi ma
1: aje tahi nya hokiche aje tahi hukuga mai di sangam dong ma le na mu amu phang he ba ko me amu phang ba de ai na ma lo su le ma kha kai de gi so bam phaje di na ma le ge sei khan hi ba do adu ma tung da
0: ahoy
1: a tha ma kai mu le ra kan de phone

0: Ibima, Langlin, nang buka dai de lagi. Ibima, kau buka mata hekta sih nade de nang dia.
1: Aye ka ada sang birakanu. Ima na hai dori do, aye loi kangi.
0: O kangi sune, ngang de hai de bayaro. Nang na kangi hai rido, nang kang dia ne. Adu na bu ima na hajin hajin hai risini.
1: Ima, ayam taning dia, tokro.
0: Yam na pabanu pa masu nang na ning baka hen kreda na.
1: Is.
0: Masana su nang bunga lingai degi ne kang jaba. Nang wanda ngau jaba. Makui ye halaman na su pam jaba. Mama adu na kaya na hai belak serami. Masana su nama na bi kaya da pok tang kaya pudu na. Pum na mak to. Nang na nung de ising jai bukum hek toki. Nang ga sin pam su mana ba. Ma su polies gi ozani.
1: Ima yare hau krabado kanadre ba.
0: Adubu ma di ne doktor nupi ye maga luhuong kre ne bi ma.
1: Ima na ma gi luhuong kibagi wa ga hai ri dubu. Aina ningam da na ba hai duro.
0: Na te. Handak di ne sumai na tuan ba ya di hai ba ni ne.
1: Is.
0: Hau je ekwe na hai ri ba nupa se. Polis department da direct MPS ni.
1: Oi ni.
0: Lairik lai su yam pa ba. Tung gi asai am na lai ba angang ni. Aduga ma pa adu su ne. Police department da ne SI oina pension phangma le mama du di kari department da no UDC oiri hai
1: sima yare me oining ba makai oi jasan ai matta pam jadre go maru oina police hai bado aduna muke na pam jadre
0: mi ne police ta nari sha
1: ima yare thokro ai nga hak ta potha ge me thokro ba ima
0: nupa ma sa du na ne Masana pamjaduna mama do tharak pani
1: oini
0: mama aduna nang ek ubada yamna pamjabagi wata ma
1: tawramni
0: yanara dine luhong bose khara thojinna bagi

0: 哎，六十二个，
1: 是嘛？林碧啊，能六二不啦？
0: 嗯。
1: 啊，泡沫泡沫泡沫，伊妈呢？扎罗卢给过。
0: 六年，
2: 能你伊妈给么混阿木新个道理不啦？
0: 哎，伊妈个该以为啥难米诺？
2: 坑爹！
0: 哎，你坑个！伊妈呢？还以为你爸多？
2: 嗯，当然。
0: 可爸咱都咱的过。妈呢？布里斯基dress个都切了个。Pong nak kait hil gitu kal, amat lagi piron jeng lamba. Aku iman lebih macam sih naya, boleh saya lay ba. As kupa zado. Filonggi hero polis kemal leh bni nangbo. Mie sih naya, jendal ku oya mani be ma.
2: Oi ni,
0: boleh lay di do. Mamal gamati ngang nade ba.
2: Ngang nara mui.
0: Piron sih do, magi diver naya, pugi tau ba. Adu bo ya de, masan pula kat kibe ma.
2: As. Setelah hari ko senang na pasai hari do, ayah na kolej dah hana ukurab misak ni. Cuba do kut bni, na tunju tanggut bni, mana dusu kerapan bni, mangak sudu tien bni, ngak sujin bahaya bdo. Aduh, oya ujipudi cuba do kulam dah bersuai. Tu mahau sahda na pam pam dana layar bni na. Aduh, mana pasai dana bu, kayam pasai ram do ini dah.
0: Kang de, ayat tuan tuan pasal na ubra hai bapun na, iman bi mayam tuan sune loin he pasai hai bi ma.
2: Atu dilem bi,
0: ayat
2: wah mahai ge.
0: Kaino, hai une.
2: Mahak tu, nanggi ojero.
0: Hai ma.
2: Iman dah hai naro. Langlin na yadra bani na, ayat gue na kena biro.
0: Masih di
2: yadra yadra gana luhum bani mitu, ayat mangki ge. Nang na nyamitu gi mai ngak pani hai raga ne ai saraga hek da tho lai bo yeng jero
0: cha cha ngang he ba chinu pisi di ho ai gi di mangol kara khadu di ho matam ngai ba gi wani be ma
2: ho du ra su nang na adu ngong gani hai raga ne ne ai lu hong ba ya re hai do na ima da hai do ri ba
0: ke ya da ne ong
2: khalu khalu khalu khalu ai khoi ni saksu hai pet ma ne nang na ai gon da gi he na dum he na phase
0: Misi ke tu wani ko neng neng angi do.
1: Se se se se sa se tak oce.
0: Aku ima.
3: Lembia.
0: Ima.
3: Aina nak naik bawa pamdu. Karena ngangamu ni lembi nang bo.
0: Ima ngacai ngangi punya. Aina masih nupis.
3: Ngangamu ngangamu. Aina tak boleh kang loh celugi ko.
1: Oh tak oh tak oh tak oh tak. Mana lo?
0: Aku ima.
2: Lembia.
0: Se
2: sa tak oce.
0: Aina hari wasi agi hari di. Ai sadu thaki.
2: Khune ki wadi ai dia bangam mo.
0: Ai na ai duri wasi nang khanga ba.
2: Khangi ima ga nanga matani tongan tongan jangak pagi wani.
0: Aduri ngang na tare dana. Natte kari gi aning di no ba. Ima na su phane am di nganga mani. Mi mi su ima gi misang na changi dana. Ai na su hai ri sini. Handaki ne Ima hoy na sili lang isay yam pay, ay supay hay ni. Na tiyado din ang na yam yaning di subkari gino hay bni.
2: Yaning di bagi maram do, ay sukali bni. Adubo kang de.
0: Nupa adubo yu yam takbro.
2: Ay kang de.
0: Hozik matanggi may hay kaba chinjak chabra ba.
2: Ay kang de mi.
0: Ma buhan na nupi ka tiram ba matagalay ra bro.
2: Ash kang de mi.
0: Mahabu nupi amaloi na duna lehiraga nupi da karan ga tabo misak lahi bani nangbo.
2: Aslimbi, siyaare se. Masigi waase, tupsila se. Asaya matta khangde ko. Ay gi hai babu, ay luhong ba matam chadri. Ay luhong kiro ay huwa loay re.
0: Luhong ba matam chadri kahe na. Ho ibe ma, chahi di kuntrasu dor mani.
2: Matam chaba chada ba hai ba se, chahi na lepro.
0: Hoi ne. Kali gitu hai ba, nang nak suam janing di sini.
2: Si dah gitu, ay wang angeroy.
0: Oh, aduh di wah si suai tu sumloi deh ne.
2: Si, limbia sa tahu si.
0: Pare, aduh dia isak lagi. Cakap amat teraroy.
2: Aduh gane, nupah do ay nama sah muna kangi ko limbia ayah basuh ngamui ko.
0: Pare pare, aduh di ne ay dum cat kerge, cat le cat le, ay cat le ko.
1: Hei ma, limbia, limbi, cat la beron nang bo. Hei ma. Sauri nak kari no sah kreni ya, sah agam tak tak kiri dah nasi dia. Nanti nang na mungkin cai biru rabra hai ba.
2: Asyik mana sidi ba?
1: Ibi emang nang sidi ba kok.

0: langle nang class kya sang da wale
1: ani sang da wale
0: o ado ozama ni ne ne ma khoi mama na ba ma ming du bu loya hai bra kai no
1: a
0: ngasi nang una ba hai ga dra khang na ba hai ga dra lakani hai ado pu mari da jap jan hai kha ge ko
1: lembi nang thawa yam ne yau sin ga nu ko
0: langle nang gi du wan to amaram da chat ki do re aidi luna tina jabi khwai gi nu si jabi mana bi amagi tungi punsi da nungai ai phabi oina na ba angam ma mating pang bu gi watani
1: ado lembi mi ate gi ma pham de oira ba di achum bo oiba aduga nang bu su thagat pan thui adu bu ai gi pham da dine ona taina ba ni
0: e
1: lembi nang se aina kole sida join torok padegi aina khwai degi nung si jabi tha jabi mana bi ni
0: adu bu hai ba nangle nang se lai sabi ari bi hai ba do hai pe ti oira ba ni sidegi chahi ahum mari dang chon tha khra ba di ne yum pan ba gi matam hai do hen tok ba hai ba do ora da ni ko
1: hen tok ma matam du ni aina ngai ri ba se
0: ngok sin da nu sidegi hen pha ba nu pa ma la ka da ba man di lakpa tarasu chahi matang haiba amadi laidana
1: lembi kana amtabu lakhaningdre daidi
0: ibe ma laibase laibak yam phari bani hore lakadauri se social welfare department da deputy director ni haiye mioi muti masak matak ju yamna phajai hai adu budi huren ura khangani dana imong manung su phaba haiduni machim manao makhoi ahum ni hai ani du budi mayum palaga dongan dongan loi cha khama le mahana ton bo oira ma le mama ma pa ko lori ma le
1: lembi aina tali bse nupa du phai pate hai ba gi wana te ne
0: khangde khangde ai kla sangu khi ge mung ta dore ba nang su sang thu ro ko
1: ai di off ne
0: ado mana nang bu ne khang bo u bse chahi ahum mari rom phar ma le nangonda ngawjari bza nei be ma
1: ngawjo chunu kaino thige thiu phajage phajo nupiyam oirabadi mangonda ngawjaba miyoi amani di leram nidana
0: ai sangu khige horen pung mari da haibani ko ma su office ki thaba khara lo chilam laga lakado oiram ni
1: nangna khangbi khra po ne

nulo kan the gong sul lom ka mai khani ka niu kang kre makhen makhen tam pa melu agas wani imphal taw tin jin do khong pu mini chui kai mi thei line a sai khong tho ka bui mai talam tam pa mai mi dak ringa lo the talam king lo ba mi gwai sai khong tho mangai ka sam di kho